0: Wang la pasing ki yang jauh lambida, momo nok na lehewi pamil sing na sidaida, tau tu nungki kudi kaya mayuk na, lain nagum tu lebita na urabi mai tuang na, awa mai sa khan ki bani sing mai da, jingdol takta jauh raga harau na, til liba miam na nasu moi tu na, siang la pasamoi anina mukti gum, siba mahadev magi kaya kada, pantung tani neje ki banang aigi, kumolan kaba tau tu kaya ni. Mami sam khraba malangi sahumni mandir adugi kangsi gi khonjel kauba lektana ni singli ngasisu adungai nang aigi baroni singdol
1: mathang sidi thorongi ahum suba oina lairen lakpam ibo tombi dagi tahir saja bangi mayekta matamgi chei ama taminarasi